0: ye ngara
1: muje monu diube da lur ano na kede alur ja okora obani ri da kal mo kabiru ko emperaro do ken alur ja yai
2: aya wanu biri wona made ko burge di e kunaja kurye

0: kero no na rema la tempa la cham kara koki ni mada eto mocheo na yo
1: Yum ye kere wer kwaro
2: mar me pacho
1: iti yunyo or radio
3: Oh no, it

0: kere wer kwaro
1: yom chun kere wer kwaro
0: bimara me pachu
1: bimara me pachu
2: iwan lang yo biro tela ha ka lu pene
0: iti winyo or radio iti winyo or radio

0: Pacho.
1: Iti inyo or radio.
2: Wani ko chahe rani. Anyo pehleng dahamora biru kere maloya.

0: I'm gay. Ngan ngan go na. Ngan ngan ya na o derek bang. Bel derek bang. Gay derek from yesho.
1: Aya. Pito ba ang kaya ng kuro? Tino.
0: O din yung ba ang kaya ng kuro ng kuro ng the wood?
1: Buena.
0: O buena ba ang kaya ng kuro ng the wood? Karakuro kiyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo Yalu yang wat de wok aya
1: aya era to nang kibal ba lu le meng de wok
0: era era to era to nang elai lo ko timo bal
1: badon
0: era to nang elai lo ko timo bal lu miro every meng we te ko ko chen amani ngol le mero ko ai do de wor chilam de ko ye bal
1: wa re
0: lo yo ko ngura ko ye ka me ke ji yo de wa ye
2: Can you wow ye? No, be wow ye. Where are you working, man?